my mom pie. Radi pie, there was a sentence, so dear Bowers, some home. Bomb pie is a briar baking kai. A Yusian Yetri, my radi, my home, Monty, I say, oh, yes, to Christo demo. Bomb pies will be beer or bonsam. A disorder, amena top form, una more sem superman, swage, and I should be, oh, yes, to demo. Radi made our say, oh, yes, to demo, na, we bomb pie. Amen. Adolfo, no, ye share, I disuye beer say. Adisiano, a dear Dasun is an uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse o bonsam, edi wota, eni sohe e baoswa, enya dia ube bre uji dia se da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Bednego, umu jina ho ma erade. Umu wuko mfrinshi ebi bre, pim pim, so undin, eda su dayano, Ribia, ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon, chimon edu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye ni se eja, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu suku muno. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu. Ti omukan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyina ye Yankopon ba. Ena odi wan hye yensa. Ti koko bubi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon ase mo se sohwe utwe mutan ebeba otansu so ebeba na ni nyine mo no emre uchi dia se da Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon eni bechi, obitumiduwe chapua. Ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, tina udiwe chino. Oso ni kwenzu job, edi mkuni moso henu so, praise the Lord. Enti, ni e Bible, e kachre yenu no. Siye ye awufo unhumu ye nfese enipa umasakra umajwia umye nyanko ponkro fono umbe chwa umuwe fiboni biyahu ye nfye imibusem itina inche mudu nai kusidu nsiano imibusem itina inche mudu nai enko abonefo kwa imu na enfa inipa bone kwa iso kwetino ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de osi boni nko na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya ase nipa kro be hwe ase ti se unimu weya ube ya wajwe se enye me kosu wa brabu mwe chinchwa wenemu na maye mre me mkwa sore

0: nyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ ɛmfa ho amane a wo fam ɛmfa ho amane a me fam womenkɔ so ntweme nyankopɔn ne nyame bɛhyɛ ne ho animonyam ɔyɛ abrabom so ama amaneɛ a mene Job na sɛ woyi no firi mu a nyame ɔbɛyi afiri mu halleluya mesi nyame bɛyi afiri mu ɔsi na awurade hyira Job awieyɛ sen ne fiti aseɛ na onya enyan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabirima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otoso miensa no e de carry hapok na wonhunu ema wonhu ofe Se Job ma ema no asase no nyina so na weja me ma weja pade onua no mu na ye chiri ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama I want to aso nan na Job wi obi ebe wu na wabo akra na wadi ena amen se se Job wo yi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha Mi mami mi papa, e di amani e na ufom, ni nyina be kaha. Men tu nyami nchini wai, u tu nyami nchini ya, ube nuhon, kuji muha, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhon babebo. Pejwe nishwe kavari, ni emo mpaye mao, nyami ube tumia buwa wai. Pejwe nishwe kavari, na kase radi, mi yime nifru su mitu mi babo chine. Enso ene misanko fa mi babo, nima prapra humbi wako asore, sene beya, me shemi jidi emu ma, me shemi jidi emu den, sedye Jobu sheni jidi emu deno. A jidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain, na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano sinye bon sam praise the Lord. Bebe ubi ame mom pae. Nyame utumi adie nyina edie tifu nyina ehye wonsa. Ubi biara odama ni emwe shishi ni seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bom pae sobe tu sankrofoni nyina jidi emu wo yesu demo. Boni biara omdi ya foforo honu. Ensema omaki kentia ni nipani wa sofo radi foni nyina che omu. Ne huu omu bo. Na sanfa ombra unchembe wo yesu demo. Ye oma shuriye seni ya wishi ejoba na imono. Radi she wanemu. Sene beya umbetumi ejina kosiye wye. Na se base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radi edine deisho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radi omutia momo ntiasye. Masofu ongo sira umbetumi ya kasema. Umbetumi ya jini bonyefu onkwa. Na mechi sanfu wa sori ejina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye
1: 0244-938-2170. Efi wwa, wadi mfiye diyo doso deye kro. Izra mu biya, obetimi ya kosa. Mwankai wansa diye wandom tiye. Na ewusunye kuwa biye mu obema bime kamuhu. Obema, oye ni mpeni mfiye mu titri. Na mema, uwa mfiye musunye kuwa ni mumebuwa mwono diye. Rubin diye ni si diyo ba iliso. Simon diye, surisa daye ba selumiel. Yuda diye, amina de ba nason. Isaka die, Sua ba Netanel. Sebulon die, Helon ba Eliab. Yosef mbano, Ephraim die, Amihud ba Elisama. Manase die, Pedasho ba Gamaliel. Benjamin die, Gideoni ba Abidan. Dan die, Amisadai ba Ahiesa. Asa die, Okran ba Pagiel. Gad die, Deguel ba Eliasaph. Naftali die, Enan ba Ahira.
2: Ye numne asafunumu nipa uwo dinya, woye wo nananu musu nyokumu mapoma ni Israel mpempe msu watitrenye.
1: Na mose ni eromfa mema wabubo ndi. Na ushia asafunumu nina buwa no, bosumi ya tosumi yonide edika in. Na wakawa wantu atuwa suwase die wo musu yanu wampeni mfitie.

ban mon pae kakra rade kronkron ehira obebre se nenso aye wa upe na odi abawa sem ho bio me bon pae se obema yentia se wo hunhun mu ebra won sem ko rade men pae ni se wutumi wa ho odin be di echire se ne be ya yetia ye betia se ehunso ebe hunu mu rade ye man wo yesu di mo na ye bon pae amen adofu nom em se e sha disu ebia se se obi a we ogidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese ibisa asem bi ye yi ano e wo ya disua no mo e kasafa heaven ho asem bi sane ne se Radia CSC heaven a man GD4. A yanko pardom, obia obe jina u GD makusi e vieno, seni tibia ubakoho. Na simbi sam pesi ya no nene se, se base o GD ni iwa. E bre bay en u drew heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo o GD ni, e bre bay. Ena obi tumi edru heaven ho. Unti asia obi nya wosa ase mwe mono. Ebi tumi abuwa wo. Abra bo ni se ni obi si atinansi wuwi ase. Eni papi wuwi ase ya. Omu ti ho sa. Omu nshisheye. Omu nkunte buo. Oma jwin jwine. Bibi omu ye wuwi ase hankwa neson. Omu nsusuda. Se bebi wo ha ufri ha okro. Nesu ne woso oti asia ni se bibi ababu wakin biya yeno kre. Ise wenyan tiasye wo sanye me esun bune hun hien se ya. Dachi nube hun se wedi wokra abro. Ipe pi ni tiasye. Uka safa heaven obisu ujai. Wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai. Abrofuno di babu bedada ye be jiye gold. Nwa muka se bebi wo efren in heaven. Jese ubiye kani ope. Enye niya inipe ki kano. Enebe yeho. Yamia sem enebe yeho. Jene mi pese mi tume bwa si na mi shetro se mu na mi shetro ma wuhun se. Se base o sakra wa jion, an sakra wa jion, dakro ube wu. Waka we ni gu suwa uwe bie ni bebi. A mi shetro mu bie wu. Se base ubi e wua, ni ya ye kase ni po ne wune se, ne kra ne ne hon hon, no efri ni mu, efri ni pe duye no moko. Jesi ni panu wa wu. Bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa home gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja odi maye no nchei se base obi honhun ne kra wonu mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi oho no okokan chire police fo a if you have for much you will maybe at to adaka ma bobon me nko hwe na ebeko ne pope kukuru o pre wadaka mu a if you for nyina baba ba chimo she say na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhum be free nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu ehun ade na so oho ente asem na no oho nso entumi nkasa the tekrama oho ente de ne hwe oho nso ente hwa Iti mpendu duwa okra ne hon hon nwo nipa nmo yesi nipa nwo nkwa. Ifri nmo pe yesi wewu. Ne hifan okra ne hon hon nwo kwa se base ubi wwa. Se e base ubi kane nigusu nwo wwa. Hon hon nwo okra ne kwa hifan. Ebeche niya eto Lazarus.

0: kwatoso hadi onumiensa wo na memma meni so mehwe wo wo awotesoro no hwese de nkuwa ni hwe won wura nsa no saf na ni hwe na wura nsa no no si ani hwe awurade yenyankopon no kosi so bedum yen huye mobo awurade be huye mobo na ni wisha afuno yedodo temudi fo fedie ni ahantanfo ani wishe afuno ye kra dodo.
1: Basa eko mubu, eto piti, ibinu mu efa kwa insu ye niema emfra na omako amanihunu mu, manihunu kuru. Mebasa enshe nyanku pweni munyamu. Teneye tuwa saadi suyano sunaniyeshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na oni betine ye pa. Se ye ti se wia se ya manye wia si. Eye wo hao wia si. Abo nse mu di hini wo hei. Uchi umuta ya ube ko a manye mo. Adiso wa beba wo hao ni atitie beba. Ese ba ni sa edie na wose uye. Ye di nkai titifono edie na omu ye. What did they do? Nye tosumi ye no. What should we do? Yenso e basa edie na wose ye ye. Ye tosu miensa, what will God do? Unyanku ponsu beye den en amaye. Uka mati unse mpeti du bakon njiche mo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo, eno otine ne eno ofre, nipe wu ya sinyina. Omo mkwa sore, no omo mkwa sore. Mnina ye nyanku pon abodi, nyamine bo nipe nyina. Omo masakra, no omo monsakra ye. Otine ne efre nipe nyina se, mumra. Mwa mwa ye juma bre, nwa suwa mwini suwe nyina, mesye mu na mama mu ahumuji. Se mumra minchen, mesye mu na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso, na mwusiyami, ivise mi jo na mi bre mi huwa siwo akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase, mna otu nsafre nipe uwi asi nyina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidinia, na se Kristo efre ni penyina. Adi inti na waso wakosu suwa wa adiswa. Adiswa ye ken yegua huru bebre. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusunya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume muwa sem, usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enu na erade eti ni niya kanchre nse, mufa mwadi suamra, me erade, me suye mwona mwa mwahumuji. Eti se erade efreye, wasi ye sitie, na yeye, ushe titifona, sene.

0: wo Yesu Kristo die mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei an odwini owu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi won akoma mu wo Yesu Kristo die mo fa mujadi hye no a epi wo cover na urade fa te won krofo ho ne yie mfra amane nyina mo wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa yasafo no ka amen
1: amen
0: yankopon to no bo ase no nhira wo pa omo a asema watie yeni ye fo menye otie fo nkwa refufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: Hallelujah. Ma ubia trat. Enu ni hiya mi wiasi bebi ya madro hiya mi biyo se wo ube nyankwa. Na ni sister, emre bi sister ya wewe ofre ni sister ma mi kenya mea se mchile mikwe na sister ni ufi obo ene bae. Otini siyo sana misheni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fu yine dini wanda sese wenya heavy ko. Arenda utini siyo sa. Okachira ni sa nisi sa so nko deeper life. Ene wa show mi se. Oko deeper life aso wubo. Na ebini mwenyam faso. Ude trango se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dabu beki weni ye gusu wano. Be use heavy kuna heavy so so nko. Adofu no mdiye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankupon adom asempa ene ni ayeshe no si godliness through God's grace nye misu a enem nyankupon adom osoba babu mayeti asese nyankupon bo ni pati se ni seso ebre nyankupon bo wiase no twene ni twere yesu no twene ni twere honhon kronkron ene okacha se mumma ye nya onipa se yen seso eni yinsu ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no, ene obonsam bada mu nche na okache ze nyame wonye correct kra. Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye. Udi bia ba ye se nyame. Nye se otite nche se o shi nyame ase. Ubeye te se nyame no amu. Na obonsam tie. Mi Adam tie bonsam. Na ewewe ni pabasa. Nti nye misu no. E free mo. Odwa ewo nyami mo no. Ini ni pomu biyo. Eye mo ye. Papa ye. Ojo. Tini. Kronkron ye. Eni niema papa ewo nyami mo. Odi bo ni pe nyina. Ini ni pomu biyo. Eni jie. Asumjie. Abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni ni pamu bio se se di ababe sha nan no eni honamu nyuma ne dedi pefa dwama mo yefin ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufu apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabrago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu eno kwa na abeshe ni pom ne yakopon si da bi Misuma Yesu amna bewiase. Sene ebeya, niye mofuna bonsamdi ashe nipo. Ube yini nyine fri ono di nyami ashe nipa akuma mubio. Hallelujah. Nenona Bible se enamadumo su neba. Se usakra, utumi mfa nshishe uhu. Adum, adia, utumi mfa wahono di nye. Ni nyami abe umuwa beya amao. Adum, bebiye uni huwe ni daso, nwenye ni daso. Adum, adia, utumi mfa sikanto. Emfata umpo ni nyankopon dia chew ene ye frane se adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians of 40 me no nche mu nwotwe ekosidu no na adom no di nem gidie so agye mu nkwa emfri mu a e nyankopon akyede hallelujah emfri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye nadia oyoye Oboye in Kristo Yesu muma enyuma pa. Awo nyankupon esiesie atu hose ye nanti mono. Ebre nyankupon bo ni pa Adam ni Eve wotro mwa no mu ye di nyame penkwano. Ni nyame fri womono. No nam Yesu so se obe wre womu. She mi jina e puna china mi bom. So obe tiye ni ni no mame kwame mi wre ni mwa. Ha, enyuma pa nkwano obeye. Kristo Yesu mo. Eno na Paul ekan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu emme nyuma pa wo nyankopon sesi ato o se ye nanti mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu wo jan tokoko a ye nsan ko nkoko bia wo ja sanwia ye nsan ko bia ba bia Yankwa peteshe bae biyo. Uje eja mamwa. Nye madada ni nyine chum. She. Eno me nyina ye fufro. Yenza nkwa eja mamwa mu biyo. Yankwa wariseye mu biyo. Yankwa otani ni tani akayo mu biyo. Nyamia bo fufro.

e pia fo hini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi e huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heavy abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi e huni dem chobabu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyinemu na wonnimu de na owu hunumu obetumi ejina ohene abanmu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o maba ho so o musua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene anye ye ohene yi won ahenu ya ni ti o ma waduane yemre no ti ma menka story no o ma waduane a o su o mu di o ma won sa e wo su o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a o firi Yuda fo no mu ni Daniel any Daniel idi o mu de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frere no Azaria ani epia fo ohene no totu won din ni di om de totu Daniel ni se Daniel ofre no Belshazzar en oto Shadrach Hananiah Shadrach en oto Mesach Meshach en oto Azaria Abednego ne che sa himfie ne nkrofo no ye dey ifre ohene nim won pa na Daniel ebo ni trim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre pia fo ohene no wo ngwo ho fi enra yourself peni na ochrechre mi nda nwumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne ho nka ohine duane a se bi wo kuma ma abosom ne ne nsa wo nom onfa bi nka no ho o se na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibi e nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfo mi ye clean mi ye holy mi ye pure edisi esisu due sisu due sisu due nyansase so anku na benya bambo wo kronkron ani trene mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye ntumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye it is obi address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa chase na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia de dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni ho fi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hene no na wanwuni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onye nenimu adono nyame nim nyame wo mu abibia ba yeye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monti ase mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina yetukutuku na hana hana sa mikrofon nyina efon bo se na no popo ahweye na ni trate ti wo kan ni plain oho sa ahweye obemanya se mo ohina no se don't worry
will try us, prove us. Ye bedi cabbage contumbrene ayuyoni ade. No more mo pe or hine endama wokuma ma bosom ne ni whisky ni ne shina puni ade no mo kosonom. 10 days pe prove us. Nefa ye bejina wo hine nye hwenia nyami womua ni emotimu ye ye. Praise the Lord. Iti wotia se no ma kwama ne basusa. No mo kojine ne ni mono or numu hu sampa. Dadi ebi chada di ebi. Praise the Lord. O kan chichi monkro kosi du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohene nim na Daniel ka kire pia ni a ni pia fo hene no si Daniel Hanania me share ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe yen eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua yenche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwededu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwededu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre. Praise the Lord. Uwu wiase a ti ohu firi bone ho de nyame hwe firi wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni paduduo nti menni ni paduduo chi enkonkoye bone bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho wonti obi unti obi de ma no obi nso unti de e ma ne ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe siti ani ade no okanchi mudun so kosi aduo no na osine mranti wa banen onyankopon ma won huma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunumwasem biara ohine bisa wono ohun won se oche ni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empredu. Hallelujah. 10 times better uo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi owo wiase e woni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bibi nho honhom kronkron no yure. Men kodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Men fa kono boni ishe omu bra unko oba no hokura ne ma honhom kronkron yure nho. Men ya die biare se boni men mani boni hokura. Ma honhom kronkron nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyame ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asem betuya ma ne bonyefo asakre fri won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sikash on bottom and so boni so o hadama nyame tumi fo mo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo mo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupo asem eka chire. 2 Timothy chapter 2.
okay, fi verse 19 Wasi nansu nyankupu nina suwa timho pinti kwa nsanui. Radi ni mwa wa yani diye eni maubiara obwe radi dino enche ni humfi diye entine hon. Ade ntia. Adionono wasi nefie kesi ya muni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie ediensu womubi. Kaneno ya maminu mwadiye biye frano kudo edidia na ye. Ne waputoro anu diye edasua oho edikle na ye. Ibi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ya de oye de omuro. Se base, sanye me woha. Na ebiani ye ready ya obo se nkoda oma ko, manchiano oma ko fo omo, rubber plate, no omdi ababeji, rubber bowl, no omdi abeji ome duyane. E ne manu so fo aputo yua. Na upapadye, ye de prete pa. Paris plate, pa, titi diye ni fufre nye nebi. Enu ni edi enti, uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwe ni muwe drune uye ni monyamfuwa ye ferewa. Yenko fa rubber bow enye duya ne mao. Ohu. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onye dey omu. Na se ubi tini hufri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya diye ubu onuwa ti hua. Uwea nudi ye bibia ye dey. Ye ye. Uwe siyesi diya ye juma pebi. This all your software, your GDN, we are wine, and say Bonnie will more mean to who say we be beaming yammy yammy on for we knew who. Why now do horn yen a bon Samson that the war ye? This a wood two who free the entry. That is Bible. Bible, no. What to mean for being count out to mean you being free more? We are saying we see about so, and no me a woman winning an eye then about so. Ebinmu ye rubber bow ebinmu ye putoshu ani abutoyu ani ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba se se ye yi de mono chi of factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo adeno ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibie enye ye Osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamidu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nyimwo nyamidu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nya medin ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fred a creature for, and say, in him for Nippon would did to me with Yasino. Nina Bukadnizam, no one or more ye. Se Basso Munya Mania, O Munko Yamini Pa, Unimunya Meho. You say Yamen Croforma for Yamidia to almost O Munimunya Meho, my chinin Yamitaku, O Munimunya Mikron Crean in a ten, a sacrophon on Quan or Mere, the Omkoho. If so, Makojin Cabriche for to me be, O Mu or Cotty Power be Omo Bibia, just O Druhan or Count one sandwich or so, what ni wu e jemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuke niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we di wo se dae ni ra he dae efi ti wo mu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de ye na buka neza na ni tumia wo die no no eti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo ho an ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu ko ye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gu me so eti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko eti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo som wo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye
inipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade e bekunku mo nyina se mo ankyere me dae no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo bedwene atro sem ne na da sem se mo beka no manim e de ekosi se ebre no besa kyra iti monka dae no na mo nkyere ase na mi hunu sente sa munya mo tri ndidi iti ebra daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won aku e basa na unim krofo o mo ko mo so first e daniel shadrach meshach ni abednego o mo no mo ku ku on first papa ni wo mo no na ka trade for o no mo dimrika o mo ko ku ku o mo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti o hini bufui na ni break ese na o kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no base won kum anyamsafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se obeku on first ena daniel di ekasa kire arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onku abe kire ni dae na se praise the lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine o prayer meeting empire e wan se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the lord ye be sie gu nyame no su ne da ye kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wiya ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese aye dai aba iti omu kupompaye na omu kachirinyo. Adie bakwe osi huni se bra kabrichi foni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wohini dai wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uviasi wu Kristo sumu too much. Ba uni connection biya. Boni ma unya connection. Ari na won tu boni ntwene ututwene ewuwo dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame re wosro na hwan ne nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to mko bom paye then pai bone chinu nyame yense chrene praise the lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo aduno na daniel ko arioka wo hini ayini se onse babel nyansafo no nche ko ka chrene se babel nyansafo no nse won fa mi ko wo hini nim I mean, kochre ni dayase. If it's omu bon paye, ni nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. O si, uke nche mo du engo chena. O si, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Amuntase muho. Na wansay, Daniel, eni nimfefo, anka bebel, enyansafua, akano. Ene wuji, amuntase mu chre Daniel. Anajwe nisu adi hunumo. Ena Daniel shira osuru nyankopon. Daniel bua se, enshiranka u nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi onuna ewono. Onuna osachira breni na utu ahemfoso. Eno oma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. No mawa wunye enhumu ni mudie. Uyi die emudo. Eni die ehunte di. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie, enino netie. Nti omu bom paye nu nyankupon yi, da ena si tre e dey, e tre o. Losi kamon famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da o na jima ye krisi ni a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem a so wada. Afi ena o problem nukre ye kesi. Famiko, na oru de ye kan yami huase mchire na utie. Famiko, na me itre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Wadino bai. Uwe nche mo idu nsona. Idu
edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de besha sa se ubetumi a kire me dai a me so ya ne ne nkyira ase e Daniel bua ohini se na ho brase o ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyire ohini no Nansu onyankopon bi wo sra wo ye hu ntasem die praise the lord wa kire ohini nebukadnezar die ebe bada ache wo daye anyway this to adi hu a wo da wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufro ye be ka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini nebukadnezar daye no okasafa babylonian empire ho ne etosumi enu medo persian empire eye dyros ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba bi di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho ebe bubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene nyina ba atwam aka Jesus ya hene nkwa ena mu wiase ye he no se wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekọ be nkuma na se obekọ nifa obekọ mreche no ho ana se obekọ nwante no ho obekọ heavy ana se obekọ hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me mien kwa upa che we nye yie efa na obekọ pa you anywhere cavalry why emoja no da so esu so baby esu so so so bonnie to said damram o be hramra ese su chrema e british say nkra we be ese odwanwi bible say se mo pe na se mo tia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsoma no wa wosu hunu apuri egu wedi nyamsem aduro wedi tue duro ka hu se owu oba odo be ko awbeko bebi a wompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo mpapa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani adenti e na womfa ho me nyame wo ye sofo nso ame pa chote ohu fri boni ho wai me pakini pa nko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mpo num whisky wonum bia meso minum bi sofo e wo yire nso wo mpra metwe mpra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene osra himana be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya metumfo ye da wase se wasem ye no kre ponde kan e wose yin tumi nye bibie ntia no kure jise e kama no kure pompa e se no kure be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kure no be ya adishie rad mo munya adishie no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo
bompae se wadum no be do so ma yetie fo nyina o yesu demo na ye bompae amen amen so o peso frem ye 0244 938 217 0244 938 217

0: mon pai. Oya mitum fo ye shira o passe na wo de adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye nsika, e waduma kwa. Sake si fupi omu dini sikane ahondie ni bibia omu ko. Yende ye dasuti asi nshira nkan udin wo yesu demo. Ebo mpaye se, nede awodi ama ye manye nshira damo ubia. Wo yesu demo na ebo mpaye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa hafa, ni pabone fo omu uyo huasem ache. Ene epese eka ni papapa huasem.
1: Amen.
0: No uyo ya adia odase ni bie ni waa, ube tumye hura. Huriatra. Uchwe muta ya, ubako. Eye Enoch, Elijah, enkwa ni huritra uwo. Yesu mpo uwi, ansana o sorry. Etine yeshe apamde demu, karatesa, omo ewa apamde demu wa, omu uonuna, eye wupa papa, omo bobra panti, omo wupa. Eni ashe apamfu fromonsu, New Testament karates, na fe yemre iso so contemporary times, ini ashe enipa, no mu dini Bible mune mo mu bobra papa pa na mu susuwe na bra utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra boye se na ebe yankopon adom se wuwe wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam so tigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom dewa ubenye nsianom uni sika kro omo motonsi uhia ne se misroma mis uwie ya ukan wie ya no yibi no de amao akoda akra wonwene se hin menye bia hiem chese ne yemu ya obema obi na dru here hwe sika ni bi dru ho ohun se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anonko bo nsium na odi afa James a na odi abrenu na udru ho a ebi be won sa no ana enbe mu ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a ni aye hun se sankrofo no duduo na anase omu nyina omu ba bewu a obehu se o ma hyase na omu hye nkom omu hunu enisu ade hunu e fa heaven ho praise the Lord if you say what transie no odi na dwene nyina ma nyame na kuma nyina ma nyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu men kwana nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye no praise the Lord no abeyi mo frasasi so akwasasi a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mo na monsoa minompe emfiri hanko na Yosef wui e bra na wedi mfrinhia wo hani du na wo hye ni mu adro embarment wo si Egypt na no wo e ho nsi de wo moni bue ntem papa densie mu ni ade wo start we pyramids iti architecture ni mathematics ni sane emenyina e ho ni fre mfrinhia wo hani du na wo hye ni mu adro na odino to adaka mu e wo Misri adofo no Joseph ni wo fefefe wo no wo hye nkom na wuwa, na wuhu hele hele, ube tumia shenkom. Bobra papa nwa wupa wai. Echirewe huo, mentinasi ne mfani se, nwa anano uni ne Musa, Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso, ebre omu, omu uwa sumjemu. Jacob, David, ni omu make nyina, omu shenkomu ansan omu. Uka Genesis chapter 49, a long passage. But a honu Jacob, ushira ne mabra o bebe wo na Yakobo.

moye dey eno moye na bebia na omukru no wono na sikadwuma kase o hopa na obonsema ompe ni peyi ompa gidifo ye na dan kakran na odi wadwe kosi sika ni adwuma ni bibia so nsema ompe ni peyi ompa gidifo ye na dan kakran na odi wadwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina.

from baby wa omu ni yesu omu ni heaven omu ni eni daso bia ni omu wa ni se mi koko fuyo me de ma me yire ni me ma ma bro sai me ka ni adi na fe o chuchine ni asi no osumi be wuo ehina okro inti mfiye dodo adi tine wiasi wa miye we ni anjushe bible muwe unhu se e kwense ni e faswa yedibe ko heaven enu inyao uhun sika kwan uhun abrochire kwan uhun kra kwan uhun siremu kwan kofa kobi ne ne keka ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ehia ho enti me pese uhun se se ne na otwe ba kono ye kae no se ba se obi enimu se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ne se boni biara obe wiase wa ye no onyankopon de ne nyina chew enso prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Your cutter name ratu so no ye from. Ne mum di okan wo jan wo nyankupon be huno mobo. O junto fono suma ye tia se wo enyom ebiasan mienu nchemu bakuni mienu no. O si, en shrani de odine mratu free no. No wa kata ne boni so. Di yesu moja kata so. Eishira no onipa awurade mu ne nemumuye emu ne so na enada eni ne honhun mu wo ba bewu oboni awoye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhun kronkron kasa kire wo nyame asofo kasa kire wo so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono en obeji ni mine everyone bonimo. Nipe pi di brunya e di ista ni di eki kaka hon. So omu ni mientia Yesu Christo wi. E binu yon wajwen se Yesu we se ni ebe ebe wien kuko. Ebe toka mono. Ebe shata de mono ni a shata. Kaniye yon kola anu ujare no address u brunya atadie na usres le krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so behwe se wo won kwagye mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina che wo na e toso mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kun se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akoma mutie ho asem Mfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha committed this nyamsem no so committed this nyamsem ni say John Wesley otiasi e no wasi yankopon eti committed this sori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunni ne omunima ne nkwagye na ne mahu ne sa kola bi o ho na se onumo no fo ne drubre o so ja no onya ya obi hun se wo wi no fo na na ne sinyina wu ti hunhun mu nipa pisia wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ne bibia osim dia chenso na edasu hye na koma mu wu bewu osi nhira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine firi hefa. Se wu ni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ni e de call heaven ni e to so mi ensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers either graphic or times
Krofo bi omu kuhuye bibiye mse isremu ho baby. Ne kwa court. Na judge ni udia semna okase. Ni ema omu huye ni nina osu omu disha anayi. So omu kofa ni nina aba. Die police fu huye ni niye huye ni omu kofa mra. Paper no chiro the word restitution. Restitution. R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Restitution. It's in the Bible. Our Bible mo. And you say, what can't you me say what sakra? Na we will be bribi. Ni shet and a social. Na wakotine ni mse masakra mbe Kenya msumacho. Shet ino su opena sempa. No one who says, sa shet ino ne shewe wa di bibia shenenso. Nyamse mbiye ni wa wuka ebe ko ni panakumo. Ni mbra wu sakra yeno. No wako ni nchense. Min sakra yeno mi wia wu shet. Ma who said ye mi yeye ni nye. E to dem po kan o se nyehwe media chew na wa ye niema bebre e bin mu wiya kwa jin krofo yirimpo e jin krofo kunu omu ye asori mpenimfo bo nyuma kese e ka tons ni ade wa asori demo omu nim se o se omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na o wiya ye no o sade koma ni wura u be wiya me ahwe u be hu babia u be kro wa asori ntimu ntro bible. O mame no papa to me tro Bible. Die nyame a tro no. Eno na wo si ehwim. Syllabus no aye de ko heavy. Eno no. This is one ehwim now de obetie asofo atrofo nsem a. Good luck to you. Kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehun se kake nku na wadrenko. Adofo no ye kase restitution. Mame bia ohru nyamsom ho party se ne nipa pi hru nyam. Wo kan nyamsom a sofo emi emi emi emi. Uko tu testina no die si amazo mon sakrai. Omu boni kwa no obu die. Ne mami ko supermarket so oko twa die. Okwa e no yiyi ne ma bia ohia. Ti mami na o cheki no cheki. O dan ne ho afade aba. Ne mami na sa afade fo Friday. Ashe bagnum. O baaye no otua ne a o cheki ne first no. Ne die odi kan ho no die wan cheki. Otua ka no okoy. Tokoye kwa sore otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na udi shemu a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na oku hu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu. To see a bontiana hong kron kron e good o. O peso ko heavy. Inti bi bia wu bugugson wa dri hochre. Wu wa kuma pa, no wa ye. Iti wa yan o kache and se, enye se, we ye krom fon kon, usa yo trofo. You a thief and a liar. Se ni a yesu kaye, no si mweje mu frino, no ni bonsam. O yi fom, ma jisu obi wye obi kum no wa se, yesu so anu de oba, se ni ebe obi nya dan kwan, we nyane mroso. Eti enye se oye kromfo nko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi nisuo e na okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye insiesie e na o se insiesie na obeye no meji atum only on one condition me fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne wo si no problem na o mu nyina bai na o kan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so ewiwia ne ma no da no papa no nya be $400 e kan sika ho mu betiai ah enne ye Christo som no ne yi nsiesi e firi mu na tete nyam som no de old time religion no ewom enu ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase su ha ye bone ye kro no ne ewudie ne ye kika ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehunu mo body ne ho ye dey eche no. Ya na yesuro si ebe yesa ni emba. No suni ampeso otia sense. Nye wahon odin ene nye utumi. E nyanko pon adom. Bibie ni hua. Yenyani kristosumu wa. Eye patapa.
ye radi hum na ye se juman e ye na dum ene boye mi to me ye. Iti nwani so binya peno se upe so ye ni ye nyame be ma hwa hwa din obe ma hwa dum ni hum be she wo ma obe she wo nkran mo tumi aye se ne be ya at least heaven kwa de obe dey obe tumi akro and this hana se ububu ni emaguso nyame wo mubu ni emanguso wo ka wani guso obe hum se why em from so kese pa se minimo se ene mewu a edi ade na wo se me ye ni wo se me ye ni se bibie ye onwuno yao ebufuo ini se me di she makomam kura kura kura kura kura kura ni se me di she makoma mu kura kura kura kura kura obi e minim no a owu last year emu ho baby se last year se 2 years na asema meti na chire no na nye mede kura one ne wo fa se e wo manson obi wu no no aka chire ni se mi wu a me nsi me yi ase nti me friend wo fa se ne se ade na wo fa yi e wo mo ye ne ne na wo susu ni na baby wo se de wo ka tu ho ni eno ye Chris Osumana. Na wo dis ha kuma we kan wani gusu a na wo pe heaven akwa wo be dru ho iti nime biara ye ye no yenke hu se heaven hu hia che bibia sori ane ebo brane ye hu chire ehia ye ne hwan hwan ye nya we nya we da bia nya nsuo no nya mframa home dise ne ma me no kan ye no ani hu na de waso ti asem wa no tumu kasa sori nsuo na abo nya me sombo ma me kinkan chire se mo chire se osofo onkan ru ho nchire wa First John chapter 4 verse 20 Yesu ne kan sa asem we nti se wopa no atie no aye nti sa na se wodi di agro agro be di First John chapter 4 verse 20 o se se obi ka se me do onyankopon na otane ni nua oyɛ otrofo na de ono ni nua wo huno no ebe den no betumi ado onyankopon a ohuno no na hyedie ene yenya no ne nchen se de odu onyankopon no ono ni nuanso it is a woka kire me so ye Kristo ni ukọ heaven unu obi aka unu nua aka unu ba aka unu kunu aka unu oyiri aka unu wasorfo bi aka ne wo bewu ni abe bọ nwuma kanyam se makese e udeje mu tu uwu mu a udeje mu straight Mark chapter 11 makon sempeti duba konche madionunum se minimo se eneme wu a edi ade na wo se me ebi ni se wo behwe se obi a wo ye oboni bia wo de be che fi wa kuma mu fa che wo de boni che a wo mfa hwe nche wai Mark chapter 11 25 and 26 Mark on sempeti du ba kono che mu aduononum ni aduononsia na se mu gina ho e bom paya na mu wo biribi etia obi a mu mfa mfiri no na mu agya wo soro no so edi mu mfom so efiri mu na se mo amfa emfiri a Yesu na ikasa no mo eje owo soro nso emfa mo mfonso onye den emfiri mo na wawu akasa ko heaven na wo de ayaka na ebufu ni yaw ewu bebie wani no bebie a wo da no enye papa don't harbor ill will against anyone regardless of what they do emfa ho ne omo ye bibie fi wa kuma mo fache se Yesu ntimi di ache ebra Yesu Kristo semre mu dua so when Jesus was on the cross and the people were pounding the nails into his flesh. Niawo kind is say, Jaffa Chewon, Father, forgive them, for they know not what they do. Jaffa Chewon, omu ni mu ni omu ye. Yesu ankasa grada, enfri surun kuwon, kunkuma buo, eni cementi bagi, emu buon ko, mu muo spinal cord. Na se mi reho pa so for pa mi buno pa na ujina na so de no o di enumi guni personal so for no so ignorance omo ni mo kronkro ye no man so ni agi no omo so e bo pa ye no bi ni pa don be bro se radi hu mi nue mo bo bi na ni no hu ye friend ye hu ye yesa o bre nyina wo be bregu wo be bregu wo be ti wani wo jem and fa ho asori a wo ti de wo si ka wo toy a very serious matter. Nye nyame na ebe sisa na semi. Ye na wasi ya sisa ni eni nyame ya semo yepe. Nye tosu numsemi ni msemi babi wuna. E dia die ene wasemi ye. I should not have the blood of souls on my hands. Eni pepi o masakra korete pa. But omu nka Yesu huwa semo nchireni pa. Oma sakra, omu ni Yesu huwa danseye. E binu mo esha siye kama kama pa. Enso ene abrabomu
aho kire ne niema mo mu wire firi nyamsema no mo kan ni nyina na eno ye ade a ehupa wo kan Ezekiel etimiensa ichemu donso ni dunwotwe na ma hyeda na mikotu bible kire wo no Ezekiel etimiensa mempese ujidie ebejina meso mani nyina nyame ne nase mo praise the Lord. Ezekiel chapter 3 17 and 18 ose onipa ba midi wo mesi Israel so yemfo se tie manu mu asem na bo oman no koko e ma me o mmo ma wo ho e na wo mmo ma nipa no nyamesi ompese wo kra bia yira ndi se wutumu kanyam sem wo ka mu trotro mu ba bia wo nan bia wo ye ma nyame chemudu wo twe no se se mesi obonifo se ewuo e na wo bewuo wo ye we ya edu ko da ewuo mu udi tra oni bonsam na ekotena hell wu dada nipa eho na wo kro na wa mono koko na wa nkasa nkyre no antwe obonifo ne mfiri ne kwamone so na wa nya nkwa ene ono obonifo no bewu na mumuye mu de na nsu ni mogya de me bisa wonsam ase a kyerɛ sɛ yesi mogya no a wan kanyam sma kyerɛ no ko hell fuma de mame you are charged with murder udi ni bie ne ho be ko heaven. E jato bi fie mnipa nu nyina da wo munim se jato fie no mo na wo twem ahoma che wo se e fie ne hye enipa no e hyehye dem wo se e fie ha kra metamfo ba ko ho nti wo munyina hye na metamfo no so nyai dai e hye nka ho na wo twem ko ne jana hye krofo nu nyina na e fie jano hye wi e wo twem se behwe dia o mi hu ne nipa bum ho wo se o mi hu metamfo no ti bi ka chiro se hwe mbe hwe wo no e yasem ketua enipa mpo na atemu de ba ewiase ko na wie ye eja enumu da eba ufie wadwuma mu brono so nipa no kwa asoro so omun sakrai omun jai boni ye obi nso an sakrai no nya boni ye wontumi nko heaven asoro mu ko no omun nim kwan ye fa so jai boni omun nim adomro so efi yesu nche no ba sese ka ye boni chiro ye no kwafo ni treni ni se odi ye boni beche no ate ho fidi entri nyina ho asoro no omuntumi nchirechire nipa no sa eti no anso nyame no adom ye boni kure nyame no adom omunni mo se Yesu ka kire obedwamanfo no se ko enkoye boni bio omo eno ana ye wonum dududu se meka sa because ono anka se odi for oye boni ti bere no aka kire obi se ko enkoye boni bio eti wa wonni mo no adenti na won kan kire omo me misa cry na mame ne papa so omo no omo nka sa asem no very good che but aso for no nyina omo nka sa asem na no se me catch ra rebia ono wa sorry mo a nyame catch ra nsi just as ono ko deeper life wa so no mo kan kwa gise mo ho iti me bompa ye mame mame ne me papa de bia me kwa dwa ya me se urade mame papa ne me mame ngu boni mo mo mu hu ansan me born for so many years 10 to be 15 years de bia me kwa dwa ya na me bompa e be ka busume ne fama papa wu on pese me papa wu ni boni mo nti no na mo kuma se sa time no santase ye program referee new commerce tree o se ko fa papa bra he chere me 3 consecutive nights e bi na dwu bi e yo ni picture o papa e bewu second day o papa e bewu third day o papa e bewu me bom pa ye se nya me hunum o se me nka se bom pa ye se on trans me se o bewu ko fa no bra program no bi no massacre nya me adom ye city e ko fa no by de bia me frɛ me papa so onko me enko pro onko uno na mafuo ena mabusua ena yie de bia na we mpa ye ko me dru ho a me kai ano afa ne bag akura praise the Lord. Ti me papa me mami ni me nua me di na chi ni me nua peni ba ko om nyina ye traka mba ye duru ko mu nyame nko aka bonsa be yam ye ko mu ye duru ye duru kro kro mu ko ko die o se hefa police ni jina ha o bie gate a friend say barrier no fa na bus bia so ano ba wagina ye o ohun se bus no ba no odwane na kaye jina kwa muho. Nyami nebuwa ne driver no suevo ya chese yinya yitri didim. Na bonsa mo mpeso omu nyankwa. Batu no diagro. Ni nyami ashisese omu nyankwa. E by the whole day, preachi ya. One of the messages say prepare to meet thy God. Daya misusu ya kwa mi preachi na mi refi. Echire ansene mi. Iwi anokacha ya mse kwa ku. Mi dawasi sode me bae. Mi hiri mi eno me nyani dayi. Mi ama kumu asine fo hini migunsa menyani dayi. Na minu ebia ono kwa sorefu fra u ni mu machi ube iya anona mse maramfu. Mini sofu unu ebisa miti yede wate. Mani edin wonyam se mo se di ni pe kwa heaven ni adide mini wa grokra. Eye serious matter.
Uko dem na huhro ha wuntu me na. Na uko de gem forever. Uji say ya bayira bre wajuara. Eti mi chirechire no si fi na kura fi na me besum nyame. Mi kwa makomu hine ho. Samre na na kusana na wo ho. Mi ko ka chire se fi na kro. Min mun sabio. So ka so mpeni ambede na pakan be ma no. That is decision. Ofi mi nche brother no Panama driver ko si ono ne me mame mi nua no. E wo kejetia ukwa dan kwa ne twa ntemo ya wo ada de mtia simple pawu ya meka chire mi se mi ko bompa ye sa ko bompa se ka chire mi se onya dan kwa hallelujah mi mame so yare obetra me chain for so many years de bia samre na preacher o tech iti nyamsem o didiwe otie sa da kro mi so de na mi mame a wo na msi nyame ne wensu e wo so mame anya wo fufuro. Praise the Lord. Iti nua wo mame wo ho papa ebinum nye sade no wasakre wo so onye enu anse ni mame wo no twitwiri ne ni ase so ko James so ko hen fa no ho moja aye wo nsama osumafo Paul si de bi ompese obie moja aye ne nsama hwe asumafo onwuma no ti eduo no iti eduo no be kan enjichemu eduo nson no emrenti mintumi kenka ni nyina aye enkredie ana Paul oni efisaf asafo no edie to frem penimfo no nyina no wo share ase kasa kire won se efi bra me ba Asia no a menemo etna ebre no nyina mu no me dia ho brasie adwene nyina ni nisiopi so hwe ba me so yudafo bua wo bu minu mu mesum awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kiremu na me chichire me chirechire mu adwem ani efie Paul pass ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyamsem ani ye wonkrofo omurewura fie nsusu omu ni poison kwa na omdi mani pa omomu wo papa na omu mfa nko se yanka nokre na poison be kuni pepe di wan ko hell iti wo se na midi yankopon fo madwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse e me kire yudafo ani helafo Paul no ni yedie no nkoso nya ni the focus of his preaching adwen sakra adwen sakra ntisi e kan isa re na software de da bia o ka o ba adwen sakra kwe Paul no de no bi na make why na afi hwe honhom no hye minti me ko Jerusalem na minim de e beto me wo ho gi se honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se e kire ni amane e be ye me hwe nche madio no nsia no enti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina moja ho. If you say men si bibia so say ebia min kenya kupon tri mu ejina nyina me yeden min kire ma ho men self free mu moja ho. That's the way the English puts it. Iti uye Kristo ni amenya no mu bebia wo bia ka mu tazi mu di Yesu ho komo se ne be nya me adum obibenya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofin krae kọ wa na wotena ka mu odru akwanti mfi na honhon kronkron ka kire ni se sorry, Jack, no money can yam, Samuel Rollins, Brandy, I try go say no hockey, no preaching. It was so Rollins, he changed Yankopon. One can yam semono. Omko, my name Kakrabi, driver now, or can see Trena will woo at to steer name. Tinkrofon who say cano, hey Jimmy, or quite soon, woman who say, as a messy, no be quite any more a control cano. A one, I am so fondly or teen as soon say Papa no call hell. Me be south, say woo na, and if an abaco. Beko heavy and also beko he. So trust in your mom pie. Se unim so be wuna. Di hiya ne was ye yo. Ye ni e fata. Ye di hiya ansani ye ni e fata. Ti se boniti wabra bu mwa. En fa hon se ni si son. En fa hon ni se ni si twa. Yesu muje tu mo huru ninyina. O boniti se damrama. O be hura mna yese su chrema. E briti se nkrangwe be yese u jemi. Wasi se mo pena mu tie. Semna ubidi asasiso nipa. Na wa mpene dia afna inibidu na. Unya mitumfo yishra ubebre. Wasema udia maye. Yedi yeti yifu inyinashe unsa. Empire nisa ube mawa unhuhu monti asie. Aduma yedi sakrati seni inaochi bakono. Uka ubia kuma. Asa mankesi ofreya osisofu. Chirembe bia wasoro. Okwa soreba osisofu makwaso. Nchire chire ohopa hwa na mekro. Radie bompaye senensi ube yipi. Edi asho hweni munyam. Ubiwa mani bia. Enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade, san, ayare fo ya die. Omo ma ye mre rade she wande. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nye we nida suwa. Shira wankro fo. Ewa semo. Yesu di mo na ye bompaye. Amen.

0: mpakamma mu nnipa a wɔyɛ mmerɛ mu nhunumufoɔ sɛ wɔbɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ Israel yɛ no, wɔn mu atitire ahanu, na wɔn nuanom nyinaa tiee wɔn. Sebulon mu nnipa mpem aduonu a wɔawe dare wɔ akodie a wɔde akodie nyinaa amia ma ɔsakorɔ sɛ wɔde akoma a ɛnyɛ ntanta ɛrebɛboa Dawid. Naftali mu asafohene apem na nnipa a wɔkura akyɛm ne mpea mpem aduasa nson ka wɔn ho. Danfoɔ mu nnipa a wɔamia ama ɔko mpem aduonu nwɔtwe ne ahansia na wɔbaeɛ. Asem mu nnipa a wɔtumi kɔ akono mpem aduanan na wɔbaeɛ. Na wɔn a wɔfiri Yordan agya a wɔfiri Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no mu nnipa a wɔkura akodeɛ ahodoɔ nyinaa mpem ha ne mpem aduonu. Mmarima akofoɔ a wɔde akoma mu yii wɔn ho kɔɔ mpasuasoɔ yi nyinaa baa Hebron sɛ wɔde Dawid rebɛsi Israel nyinaa so hene. Na Israel nkaeɛ no nyinaa nso nyaa Dawid ahensie ho akomakorɔ. Na wɔne Dawid dii hɔ nansa didi nomee, ɛfiri sɛ na wɔn nuanom ahyɛ wɔn akyi. Na wɔn a wɔbɛn wɔn de kɔsi Isaka ne Sebulon ne Naftali no nso de aduane baeɛ. Mfurumu ne yoma ne mfurumpɔnkɔ ne anantwie so, esam aduane ne borɔdɔma ntatere ne bobe aba a wɔahata ne nsa ne ngo ne anantwie ne nnwan pii paa. Na anigye
1: kwantɛtrɛtɛ ne kwanhiahia no ɛhyɛ aseɛ no yɛma wote aseɛ sɛ kwanhiahia no kɔ nkrom, kwantɛtrɛtɛ no kɔ owuo mu, owuo ne awie. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ nnipa kakraa bi na ɔmonam kwanhiahia no soɔ. Ɛnyɛ nyame pɛ koraa, ne nyame nso nsesa ne nhyehyɛeɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a dɔm bɛfa soɔ, baabi ɛda ne da. Sɛ wopa bɛka ho te sɛ woduru hɔ a wobɛhu sɛ ɛnyɛ agodie. Ɛna yɛhu sɛ ɔmo monam kwantɛtrɛtɛ so no, ɔmo dɔso kyam, ɔmo dɔso paa. Nnipa no kɔse bre bre bre mpempem ɛwɔ hɔ a ne baako ato afa heaven kwan so, na dodoɔ naa nso wopia ɔmo gu gyem saa. Ɛnɛ yɛhwɛ finding and walking in the narrow way. Wohwehwɛ na wahunu na wanante wɔ kwanhiahia no mu. Enipa desani se basa ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position. Oh eni edru ho enya sem ketua ba o se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dru ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yan ebeye poplar so a enya gudie kura awrehu ni se ebra ye de ehu hye sa ne emu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de edie mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje. It's a pity awrehu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani egu so utumi ni nyina asa kaya ko e bia e fre no strong my bro no ana meti su okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banane nsa ha no ene okowie obi cylinder nipa koro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwe se strong mind da ho na chese ahodi nyina asa ti mehu ya na medim rika koe na me pay tape ni message se ukwa jide odbe kurube ube fa kwai so akọ kenya me asem chire no bompa ye na me di share ni sem strong mind otumo ekukru ni makese ono a otumi kukru no ho enipa de ne agi ni wiase ha nyamia semo ba de chini a design ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsoma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okono nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu